Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: I'm sure I'm going to go.
1: Em say 89
2: dey wakobi wakobi
0: wakobi won je na home wa be ye bi nso ama
2: papa papa papa papa wa ati o
0: wa ati
2: am na ati pa
0: wa ati pa no mu ade na mu nya free ne na o motena we na no entertainment for bi kase the biography kra no as e mu nje da nye du sa na me
1: say say mu nye du say
0: say
1: na biography de munye du
0: munye du sey chese obi anya platform ade ope no wo
1: biyo na wa film nti an kombesa nkomo nchro no bebre na obi an
0: se minim de na ope se wo hu no wa fo se dia baby a woman start ye ni baby a wadu no
1: nti nkoye
2: nti nkoye de
0: ebi a wawi ni wei waye sey wo sey sey na me se na mo kromu ha kra no san krofo yi
1: eno be ma nyane aba eno be ma na sori aba
0: ma ye mo penin so aba so ye se we mu nyana no hwe wo mo a o ma penin ye se
1: oh yeah
0: ye se old for the night
1: no no before crack mpo answer no be president crack no ye former president no start ya no hwe wo mo o se na yi papa yi
2: papa
1: musician na no water me am so na ab no nyina
2: on design and body body no
1: oni anko ji wo
0: ye se admit say ye se no so wa prepare
2: me mu story bi ma na mu za kwa nice strategy plan wa for o mo se a couple bi wo tamale ho baby na ohwe se de edu anadwa na situation na ye na e adwen e no kaso be first script nzu na de ade anti ono ni fi ono ne wo ono wo aye na o o de awato internet di wifi no why ni free
1: de aye na mafa
2: ku jina ho o ben wo ono ho a ubenya access to internet free password bi
0: a watch you go say free wifi na say
2: so na na
1: where come be fast
2: you only pa mienu ni pa mienu penya pe e best ready am
1: edu
2: anadwo a ne won no nna na e maburu ni na twa no won wo sha
1: yeah
2: browse ntino wanya free security ntino
0: no so ba bota pa
2: ko na ahia
1: ba do he na he yankora ni bia betwi afem aya o be browse no what yes
2: others no ho no omo dosun
1: enti ji se o no
2: tete o ye so kwa kwa ni pe
1: o tete mu ya
2: ades no kwa be yu ama what you say
1: ni pa o mo ya default dis o ko wi ya
2: do wa de afon wa nya free security
1: ni de no so ye
0: ne
2: enti anadwo no ye no ndi o so na anadwo sa na
1: na boys na ba
2: na boys na be gu wo
1: no ni pada
0: te se bibidi nsu ni free di
2: ah masa na wa nya free internet a when you're free
0: go bet you if e mu a
2: e hono bi kura kwa tena kwa twa mami twa mami
1: ante ha ya ko bodo nko mai ni bibi
0: ba sa twa mami boys yo mu nyai
2: a mi hu video bi na mini ba bi na onipa akono ta o video akwa no am say
1: mu sa ni pa akono ya de
2: akwa no kura ni mobile phone e no te ho e no te mi say porn site bi na akwa na na
1: wo
2: hwehwe videos no mi say wo hwehwa de ene fe enim so kwa mo we so an we free no skip na sa o je asa wo hwehwe
0: mbegunu no guy ba ko bi yesi ote wona
2: na obi nsu video no
0: eh yesi ono po de o hwe site ne sa o yes o bebo ba ko bi so na ba ko jina ne chi o se de bi we nya fe ko
1: eh wo hwa
0: wo hwa ta so nge wo hwa o si we nya fe o nko be fu
2: we de e te say ai padi no ade gano e ko hotel ona
1: home
2: do reception ade o chere dan no so no sa e dan de padi wo
1: e de room 13 de panaka
0: na ba sa hotel ni issue e de nsama bo
2: tu ze ga no ta ko
0: oba ni be ma bi aware foforo kra abrade ni omo ko honeymoon na o makwaji hotel na yesi eja be ma edwale abana o hwehwe soketa de be ni no de ko oba ni so hani e ho na sey obram pa de de no ano sey ah
2: how do you know
0: ha e ba na sey yes we ntimi yin ne ho ano ei o si de hu sey socket ye be mi mo ma sey je o me charge wa e de e enti yes e no su de opening e de asamo aba ni ade ade a na ye nyina ye wura hotel mi na me be charge mi phone kakra ye na ye nyina ye ko biara ye utimi ka sa ha sey fa be si ya
2: wow
0: enye sey bia udi kan ho na meka so ebi a wa hrae na wa hunu ye nyina na ye rem na je ze openini di na agoro fa ho pa dia ba ye se boys nso omutimi kwaji tu ba ko da ha ba ko da Tianya o me ko